0: dia man wo no o dia ma o ma ni nyina no pay ma me lizi wo pom to say no pay
1: doc nyame adum
0: oh ye ma me amagana
1: doc
0: ma me e pa fradi to
1: doc
0: wo pom to say no pay
1: Yankopon
0: da sukura wampa
1: asidan
0: kanidi amen ene eye da urade yankopon aye papa tenase menim tewa obeka na afi yenko udifo ho wararuma
1: tawo de do kanche akese na yede ma Ghana mine
0: okay
1: senior shepherds no nyahwefo no omo ebo enkae ma ni panyina ti yura na won
0: okay
1: sa enso so na yebo de ru
0: wow
1: se obiara e bia im say na mo kan se obi friendly me a
0: obi friendly me yes
1: nyame adom strong kwa besrai
0: that's right
1: nti ye nyina no
0: wow
1: ye ntwen e wo ye mfidi ho
0: hallelujah
1: na nyame mfa na ko aso
0: wow
1: na onje
0: amen
1: amen
0: amen abusia ma mi amagana nensem no ketiketike we se aha wa born to find adi amaye enu ti anope ye nyina akomani ani anamoni nyina no ye nyina ye twen asafo urade num se obefa ne di for so na wa homedi aguga na so anope ti anope kwan we ani efa so ama udifo akwaba ye ka se osro ensane ene e kwesi ada na e homedi bi ayaresa sa eduda se ya Yerade enam ne di for so ye no anoshi eno ne ya metufu se bnada memreda ana afi kwasi do bi se odi fo a e fani ni ago ano pe watnasi ano pe watnasi ye ba be ko ne change

0: do
1: onye mekwa na
0: onye mekwa
2: onye
1: mokwan ya mekwan trefu
0: wo ne mekwan
2: ba hu se mu bi o
0: ya mekwan
2: trefu
0: me nice
2: botan me
0: nice
2: na fa ona be si
1: trefu ten won sa so mu
0: trefu ten le won sa na so
1: me papa

0: Obi e baby.
1: Hello.
0: Obi e enfeni agro odofo. Ana bafori an pension.
2: Hallelujah.
0: E din ba na ba. Bray. Hello, Obani udi ni sana afrefe hin.
1: Me pa che frem ko bra senso, mi frefi tamali papa.
0: Na ona me go di wo momo no so na na.
1: Me pa che me na obo mi di na papa. Ali pa ko me kan se me sro. Na last year 2025 me ni wa na obwa me me buda me ma oda na mo mu ya na ma chuma ko so me so pa na si si ni ma se wata ko ma e di ta beye wata ko ma ke bi chire me me pa cho
0: owo tamale wa ho
1: me pa cho no tamale
0: nyame ya duma
1: me pa cho papa
0: se Tuesday kwan wa
1: ba cho se
0: e ba so ofre me banada
1: e banada me pa cho papa pa cho tam de papa
0: ano pana why
1: me pa cho papa me pa cho ni mo pa o papa ko fans ba ko nyame
0: sa
1: o papa ni me na na se 2026 ni me ma se ji won tam te me
0: Oni mfrafa jima.
3: Bajani flume, senase bani se deri danya misira. Kasrofa, na chio kya ima na sinu hape di anope, anope na micha monga kya. Kisi anga mimba na, miki dia rekosi. Na msi mi, bro, ni flume jima, haya ni bagi. Na o level 100. Na pesi kasi mi jino, ama uke kuni, bae mkuni ni zani. Nako ya lina, utemi kisiti mi yaba. Niyesa medesi wa niwa na, kwa kwa me.
0: You bet him come away, Benanda. What a running shroud, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Also, would never be our fluffy. Hello, me, you were free swans, and I can hello, of a rubber. Would never be our fluffy. Kofodia asokole
4: asokore mpata
0: ati sai
4: ba me na ya na me tedi we te na fiba daba je na te fiba daba
0: mayentie we
4: ah papa na mi tida wa na pe na mi so ka te pa na me wajumo me na da ba fa sori na me de we ina so
0: oni atu na manfu otie bi
4: me kofodia kofodia
0: sa
4: asokore me pata ni
0: ani rabi ono lo rabi ono na ka sori anu abu ya mawo
4: ai mu kofodia asokore.
0: Ana mwa biye nwa jume mu.
4: Ah, ya wa juma mwa biye na. And mami di yontiye di da na ene de wa siye di.
0: Ana wa tiye di.
4: Na wa sani ni tika. Wa sani wa su mwa ni di. E tizi ayana wa mpuhu kwa di ina.
0: Wa su mwa ni di wa hon.
4: Abataye di yonina wa sani.
0: Mate. Mami ya nan kwa anu wati menga. Wa basi da. Abo.
4: Ya pa. Ya yu. Tini kwa yonji na so.
0: Okay.
4: Wa di yonku bo di ina. Abo wuse di di wa hon.
0: And I am a Bashama and a papa.
5: Amen.
0: Yamme Basham.